0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزني ولقد له التزمت ضرر الأمراح قلت من الله ملا أقلحين
1: مدال ño bokki señ bi ño bokku ciosan te waxni ni ñoñe ñi sëtu ci yonante bi manam ay sharif lañu bi ñuy sharif rek moy ku sëtu ci yonante bi kon man nga ni señ bi ñoñam bokkal fofé ay sharif lañu kon nak señ bi ak jabotum gep kon ñoo ñoñe ño bokku di ay sëti yonante bo topé seen ciosan wa akhbarani khabar nama akhi sama mbokk ko sheikhi tay sama señ Mokhtar binte lo moy turam ibnu sheikh ke domi serigne ba ibrahim sheikh ñom re lo ena sama mbokk ci sama serigne te moy serigne mokhtar binte lo xibar nama allah honaka mom samih degna min sheikh ci serigne bi al mutarjami kadi ko ñuy waxtane bir laho ñel ko ma lo xamne yu ay yitu dana degeural dalika lolé señ bi tarif dane sama mbokk sama serign ñom ñep do nga señ bi liñ waye kene ku nekk day defene sama rom sa serign la mais nak sama mbokk sama serign señ mukhtar binte lo bok ci wa ñom re neena degg na ci señ bi ci señ touba ci bopam luy degeural ne mom serign bi ak ngi jabotam ñi ngi bok ci set yonante bi lola moy xala wax na mom señ mukhtar binte ne kuntu nekkon na yow man abiss indaho fa mom na tahaddasu ni waxtan indaho fa serign be ko tax di wax hatta zakarna banu tuddu qabilatan agir min al bayadini ku bok ci nari gannari tun sabu kok def nako askan ila sharafi jëm ci sato ci yonante bi fa qala mu wax li ñeel mané ama ta'lamu ndax do xamné anna ulaika naka ñoñe ikhwanuna suni mbok lañu fa sahati wir lana ñeñu bi dalika ci lolé sharafuhum sheenuk satu ci yonent bi seigne mukhtar binte dane masnama tok fi seigne bi ni waxtan ban tuddu genn giir ko bok ci nari gannaari bu ñi wax ne ay sat yonent lañu ne seigne bi ne ma xana xamone ñoñe ñodi suñu mbokk mu ne kon lool ci lañu xamene kon seigne bi ak ñim bokkal ñom ñep ay sharif lañu ci lu wora wor amatul werante qultu waxna ne wa sharafuhum sheenuk satu ci yonante bi law lam yusma donte degge fuko wala mu yokal te waxe fuko fa shahidul hali aji shere halja bi mbirma hadrun shere su mandula fihim ci ñom yaduluna danon tektal halehi ci mom min akhlaqin ci ay jiko musta'dhabatin di ñu neexlu min karamin ci ak mbax wala ci tab shiba go xamne raxef nako bin shirahi sadrin ci yaatuk deun wa hilmin akuk lewet ma shajaat andak njambaare wa iqdamin akuk songu akuk ñaaj ilal khayri jëm ci aw yu wal anafati akuk njombulu min dana yal akhlaqi ci way suufey jiko ya illa ila diyanatin jëm ci diine sadiqatin juri aji deggu señ bi talif dane señ bi mom ak ñim bokkal ñepp ñi wa kërëm ay sat yonent lañ loolu mom buñ ko deggutoon kenn diko wax itam seen melo rek mi seen jikko ju bax ji seen jambaare gi seen lewet gi seen dënd yu yaatu yi bëgg ñu bëgg lu bax sori lepp luy safaan ba diina ju wër jo xamni dara raxuko diina ju sell dara raxut neena loolu rek tektal la ci ne sat yonent lañu bu kenn waxutoon tam loolu doyna sëkk ci séré sox so xamne dess na ci sukkandiko ne sat yonent lañu
2: wa amma ummuhu ndal ndem fajaratullahi moy jaratullah te moy dekkaleu yalla maryam te moy maryam bintu muhammadin kay domi muhammad ibni muhammadin kay domi muhammad ibni hammadin kay domi hammad ibni aliin kay domi ali am busobi kay ko jog busobe yena señ mi wajira mu jigen dañ ko daan wax jaratullah ndax takku gum takku ci walu yalla ak gum bax ba tax ñukoy tuddé deggalew yalla waye maryam mo doon teeru mak da man nga ne mam jaara dal wajuramu goor muhammad la tuddu muhammad momé muhammad ko jur muhammad momi hamata ko jur hamat momi haliyo ko jur xamne kon soxna jaara mam mu ñëk dafa tuddu muhammad mami ñaarelam tuddu hamat mami ñattelam tuddu ali ci bok ci waam bu soobe haulaay ñi nak sharafuhum seenu xatu ci yonante bi sahihun ajwir la wa nasabuhum te seen askan mutabatun luñu saxal la am nañuy bindu mutabatun ñoo bok ila imam jëm ci iliman ba al hasan ibn haliyin ibn abi talibin karama yalla dole teral allah yalla wajhahu jëmum ja neena wa bu so bi ñi mom seenu xatu ci yonante bi lu wor wor la bo len topé sax da ngay dem ba ag ci al hasan mi nga xamni mok al husayn ñom la fatima tujur fatima tu nak moy doom yonante bi nga xamni siwna ta ali yoron ko ali mo ci am ci fatima mom al hasan ak al husayn na bo topé nak wa bu so bi mom dañu seto ci asan momale kon fa sheikhu serigne bi sharifun sharif la umman ci ndey wa aban ak ci baye kon neena serigne bi man nga ne sharif la ci walu ndey ak ci walu baye bu wor wor akhbarani khabarna ma ba'du abna'i hammi len ci samay domi baye tax wa huwa te mom khabirun a ci dañ kumpala manam ko amu xam la bu baakha bax bi ardi fouta ci soufas fouta bi andho ci nak mom sara doxon na min qaryati bogge bayiko ci deku bogge ila mbumba jëm ci mbumba mbumba nak hasimatun ab capital la fi law ci law wa marrati murambu bi atlalin ci ay gent faqila tawakh yasluhu ñal ko ne ko hazihi yile day ataru khural mbakiyina moy jeexiti dekkii wa mbakeya seigne mat lay min dane kenn ci samay doomi baye tax xabar na ma te momi ma xibar kat ku dañ kumpala ku amu xam la ci soufas fouta munema dal mom masna bayiko bogge jëm bumba mbumba nak moy dekk bu magup law manam law dal mbumba moy sen capital moy sen dekk bu mak neena fofé nak romu na fa ay gent yo xam neenañ ko fi dey genti mbacki mbacki yoyé la wa mbacki re bay nekké fi fi leen dekkon amna nak moli bindu min qaryati mbacke da am nañu japp ne rek señ mbacke la sant xeyna dekk ba itam nona ci fouta mbacke la tuddu way neenañu kima ko mujjal laaj bu yegul dal neena ma bogge la xam fofa waye xamul fofa mbacke bogge la xam fofa wa akhbarani khibarna ma akhru kanen min ahli bahba ci ñoñ wa bahba ni andal mbakiina naka wa mbake abnaahu hamim sin domi baye tax lañu wa inma ubdila nak wetchefna fa uba al kubeer bi nek ci ba bil kaf ci kaf fil wolofiina ci wolofi ñen amna keen kuma wax ne ma dekk bañu wax ba ba ña fa nek sant ba dañu wax ni ñom ñogu ba mbake ñi ño bok geño ay doomi baye lañu ñu wax ni sax ba moron ciosan taw ba joju rek moron ciosan ci ñom ñep señ bi talif nak neena wa hadha li dal dhaifun aji doyedi la hindi fa man wal madnun lañu jot rek moy andho nak mom laqabul laqab la manam laqabul aw sant la qadimun wi aji yag ka alqabil aajimi niki santi lak kat yi ci dess fataha dada te degeeralante alqawlan yari wax ya wa halihima ta nek na ci ñoom ñaar asaru sidri jeexiti deegal ga señ bi talif dane boko setlo wax je day deegeral je tax yeb bo le setlo rek melne ne ju ci nek day deegeral morom ma ñu mëna japp ne lepp deegal bam dess nak liko ko net li ne manam mbacke joju ñi wax wa mbacke di lin ko santale ba la won nga xamne kon al kubeer ga ca ba mom lañu wëlbeuti ci wala fi def ko kaf di wax mbacke ta fekk ba la won waye señ bi taal yena lool dal mom degeerul fi mom mom da yaakarul ne lool meuna nek da japp ni dal mbacke mom santu yag la ci lakkat yi ni nga xamni mom la yenen santi yagge ci ñoom ne ki njaay ak wenen ak wenen dal neen lool la gëna yaakar wa amal musoo bi yona dal wa musoo bi faqila waxes na ne maskanuhum seen dekk way fi foota ci foota qaryatu goler moy dekkup goler
1: amna ñuy bind gu leer waye amna kuma laacc fa ni yu mëne ma mom dal lam ko xam moy golare ñena golare dal la ba xam man na amna ñu ko daan wax gu leer te legi ñu koy wax golare
2: fa kullu hadhihi al-amakin mbolami lay bereb mutaqaribatun aji jegente la wa halal amakin te nek na ci bereb ya wal aqwali ak wax ya atharu sidhin jeexeti deugal ta dullu ye dañu tektale ala sharafin nasabain ci sharifu ñaari askani ak sharaf rek moy askanu jëm ci yonante bi sharif nak moy kako don dafa wax ni bereb yi nga deg yep surenté wuñu té bo déggé turi bereb yi ak wax yeen ci wax yépp day wone rek né mbacké ngusso bi dal soti yonante lañu
3: falamma balagha ba joté a cheikhou serigne bi ci natahallumi atum xamlu manam atum dal jang am ñu jang ci natahallumi am ñu def ci nit talumi sallamahu jebal nako waliduhu wajuram li xalih ñel ni jaayam muhammad te moy muhammad ibni muhammad buso shaqiqi ummihi bu bokk ak yaayam nday ak bay as-salihati ndayam je aji bax fabtada ate mutambuli fi ta'limihi ci jangalam hatta tara'ra'a bamu deugar qalilan tuti thumma lamma tamahara top bamu ñewé top bamu démé ba ñaw sallamahu jebal nako al khalu ni jaayja ila khalihi jëm ci nijaayam ko mom aidan batay wa khali ummi shaykhi tay nijaaye ndey serigne bi tafsir mbacke ndumbe moy tafsir mbacke ndumbe ibni muhammad soxna busa mi domi muhammad soxna busu ibni muhammad al kabir kay domi muhammad al kabir al madhkuri kadi koy tuddu ho mom nak tafsir mbacke ndumbe shaqiqu jaddati shaykhi mi ngi bok ndey ak bayak mam ju jigeni serigne bi ummi ummihi kay ndey ndeyam haisha te moy haisha fa kanate mu nek hinde ho fa mom yam ko zona dañu sax fi mbacke ci mbacke waqta sayfi ci waxtu cioron wa fil kharifi ci nawet nak mom ñuy sax fi jolof ci jolof ghaliban ci la upp hatta tu fiya ba fatef al mufassir aji firi joje te moy tafsir mbacke nube wa qad qaraba te fek na serigne bi jage min al hifz ci mokal neena bi serigne bi matey dal jang waxu ñu at ma way yaakar ni lu tel lay doon ndax neena ñu tel na fab nurdu khadir ca bam tolé ci fukki at ak ñaar kon ba maté dal jang lako wajurum jox nijaayam muhammad busso seigne modou busso mok soxna jaara ño bok ne ak bay seigne modou busso bi muy jangal seigne touba mi di ab jarbatam ba seigne touba ag ci deugar te xaway yow ci jang mi bolé ci da ko daldi fa jeubal ku nijaay bopum ja kany tuddé tafsir mbacke ndumbe tafsir mbacke ndumbe momé mo soxna astawalo bi nga xamné ñu bari deg nañ turum ño bokku ndek bay soxna astawalo momé nak mo juru mam jaara mi wajuru serigne bi batay mo juru suñu modou bu seme motax kon seigne modou bu seme ni jaay serigne touba wolbatiko fab seigne touba jox ko seigne mbacke ndumbe wa tafsir mbacke ndumbe kon dako fab jox ko nijaayam ndax tafsir mbacke ndumbe nijaay lengala ci mom seigne modou bu se ak ci soxna jaara kon nak serigne touba dal di nek ak nijaay yaayam jojje te moy tafsir mbacke ndumbe dañ daan def nak boba budé waxtu cioron ñu nek mbacke bawal budé jamono nawet nak ñu dem jolof naweti fa señ bi nek ak koku ñuko jox muy tafsir mbacke ndumbe ba yalla dogal tafsir mbacke ndumbe faatu fek na boba it señ bi jégena mokal alquran akhbarani khibarna ma ba'du siqati len ci ñi ñi dëgal lo seeni wax anna shaykhana nak sunu serigne al mutarjama kadi ku ñi wax ay jaar jaar la ho ñel ko akhbarahu khibar nako ni an lawhahu nak alwam ja balaxa joton na latajdan ashadan nasi waqta wafati muallimihi ci waxtu fatuk aji jangalam jojje al madhkuri jadi juntudu suma rajah top mu delu ila walidihi jëm ci wajurum wajtaharat mu farlu li nafsihi ñel bopam hatta hafiza ba mu mokal wa sahaha te mu wëral moy te mu bekkii wa jawwada te mu def tajwid min al musahhihina ci kang ya moy ñaman al qur'an lol izaka ba lolé kullu zalika lepp lolé rek bi qurbi walidihi mi ngi nek ci wetu wajurum wala yakhibu te du faddu hanu bayiko illa qalilan daralu new li anna akhahu ngir naka mbokam ma ash-shaqiqa mi bok ak mom day ak baye muhammad jara te moy mamor jara gar nekon inda ba'dil musahhihina falen ci kang ya kharija qaryatihim ci biti sen dekk ba rubama yatihi amana mu dikal ko yam ko su di sax ma ho and ak mom shahran ben wer aw shahrin wala yari wer suma yara joxo top dana del ci war ci wajuram neena amna ko ma doy ko xamne neena ma serigne touba ci bopam moko wax ne ko ba tafsir mbake ndumbe di fatu mangi tollu won ci latajdan ganaw bi tafsir mbake ndumbe genné aduna nak serigne bi da dil ci wat ci wajurum muy mamor ante sali farlu lol rek ci njangam ba mokal alquran dal di koy bekti def itam tajwid waye lepp rek mom danaka du tagok wajurum wi di mamor ante sali xana lumay rek de mamor jaara me nga xamni moy magam de nekuto nak mamor da nekkal ci benen dekk ay kang nek fa momi tam muy jange fofa leg leg nak seen bi def nak leg leg mu dem fofé fa mamor jaara am fu wer mba yaari wer dora del ci wat nak fi ci bayam fekk boba it nya nga fofé ci salum mom lay bëgg wax wa kanu nekkon nañu izaka balolé fi salum ci salum ayyamal mujahidi ci fani aji jiharja maba te moy maba wa kana nekkon na ahlu baytihi ñoñ neegam ba hushiro di pangef leen manam jital leen yobbu mahaman and ak ñinga xamne hushira pangef na leen suñu ne hushira kesse nak borop fi ko pangef na leen muy mbolo xamal ne kon man budé ci nahu xam nga ne man na tektale mufrad man na tektale jamhu bu tektale jamhu nak bu la nexé nga samonté ak jëmmi mufrad mi delo ci damiri mufrad bu la nexé itam japp mahna mi delo ci damiri mbolo nga xamné kon man na hushiro mahaman hushiro man nait hushiro mahaman hushira limel non nga sétlu ko ci bëref yu bari bari mahama ba andak maba jaxu bal li fi nek wa ahlul baladaini ak ñeñ ñaari dekk ya jolof te moy jolof wa jullu bawol ak li ëpp ci bawol neena da fekk boba serigne touba ak neebim bokal te moy wa mbacke ak wa mbusobe ñu nek fofé ci salum la leen yobbu salum itam moy kuñu wax maba jaxu ba da doon jihar wax ni da bëgg taxawal ngoru l'islam ñuy atté wol l'islam fofé ci salum nak la dekkon légui nak dal gi mu dal ci ceddo yi tax mu ragal ne su baye julit ñi fa ñu nek faaw ceddo yi jiyama fayu ci ñoom mu nekkon day jital mbolem julit ñi ñi dem fofé ca salum fa mu nek mu ar len fa ndax ñu mucc ci lori jaamu ko ti xiram yek ceddo yi wa taraja te delu ci wat annasu nit ñi ba'da wafatil mujahidi ci gannaaw fatuk aji jiharja wa rajaha te delu waliduhu wajuram fi man ci bir ñinga xamne rajaha delu nañ mahala jor andak la jor wa baqiyata des al khalu nijaaja wa ha'ilatuhu ak famem ba hunalika fofé wa baqiyata des al mutarjamu serñ bi ñu wax ay mbir la ho ñel ko fi man ci bir ñinga xamne baqiyé des nañ li ta'allumi al-hilmi ngir xamlu xam xam suma sharaha top mu tambali ya ta'allumu du jange min hammihi ci bayam mu ndaw samba tukulor ka ibni khalati abihi me domi ndey ju ndawi bayam hatta qara ba mu jang alayhi ci mom mabadi al-hilmi njelbeni xam xam wa tamahharata mu ñew ba'da at-tamahuri len ci ñew suma la jor mi mu tuddu dafa nekkon damel fe ca kadior ba mu deme nak ba jekkadi mu daldi genn fekki mo ba joxu momé ci salum mom nak gannaaw bi ma ba faato noné da fekk mu amuk degok wa kadior bu meuna del ci yore wat kadior fekk nak mu xam mamour ante sali muy ku bax ku labir ku sel xam xam mu japp ko nek damay la yobale kat di diso yow ci walu l'islam fofé may lif lolo motax nak mamour ante sali and ak lat jor del ci wat waye nak seigne modou boussak jabor ba ñom ñinga desan fofé ci salum seigne bit des fofa ak ñom seigne bi tambalé jang nak xam xam té melna né kuñu wax samba tukulor ka muy doomi ndey ci bayam moko ñëkkona tambalé jangal ba seigne bi jangé ci mom yi ñuy ñëk jang ci xam xam ba xaw ci ay yew gannaaw ba nak la seigne bi doora delu ci fekk ci wajurum nak fi ci patar mom lay bëgg wax suma raja ha top mu delu ci ila walidi jëm ci wajurum wa kana ta nekkon na al walidu wajur wa fi patar ci patar patar nak qaryatun ab dekk la qurba qasri amadu yalla ci wetu dekkup amadu yalla qasru day firi pale wala njende dekk bu ma mak maskani la jor mi dekk wayu la jor izaka balole li an al amira ngir nak damel ba moy la jor kana nekkon yuhibbu diko sop ghayatan day talu ciofel wattakhadhu te mu japp ko sheikhan mi ab serign mushawaran bu buñ disontel nga xamne yar jeexu dana delu ila ra'yi jëm ci khalatam de wama kanat nekutone laho di ñeel mamour ante sali rahabatun genn xemem fi mu jaawarat him ci dekkale ak ñoom id ngir la yarhabu du xemem fi awalihim ci seen alal wala fi hizzi mulkihim du ca genn ci seen tedd ngal ngor wa innama alja'athu naka loru no nako anaka obligé nako ila muwafaqatihim jëm ci deppunte ak ñoom wa mudaratihim ak wandelante ak ñoom masalihul khiyali maslay njabot ga nga xamne yuskina fo dana ko dekkal haythu sakana fo mu dekke wa kana ta nekkon a sheikhu serign bi la yaqbalu du nangu ay yusakina fo mu dekk ak mom fi hasimatihi ci ab capitalam manam ci dekkup nguram li annahu ngir naka mom mamor sahibu ta'allumin boromuk jangla manam xamlu wa ta'limin akuk jangle wa ta'allumati xamlu muy jang wa ta'limu ak xamle la yu janisani duñu xeton tek al imarata ngur wala pal bal li fi nek yaskunu day dekke bi qurbihi ci wetam bi haythu izahtaja ci fo xamne dem aaje wona ilahi jëm ci mom rek yatihi man ko dikkal bila ta'abin ci lul ak ciona wala bu'in du ciagen ak yeex bi serigne touba delu se ci wajuram bayiko salum dafa fekk wajuram nek patar patar patar nak ab dekk la won bu nek ca wetu keur amadou yalla keur amadou yalla fala la jo dekk won boba ndax mamour bi mu nangul yalla jor and ak mom ñewit da xamne nituk dara meuntu dekkale nituk ngor ñi def nak fala jor dekk dekkal ko ci wet ga nga xamne bu ko soxla rek seenu gisse daldi yomb mamorit beugutona dekk ak bur mba dara diko lal ci alali bur mba lu koy nuru ndax xamal na ne tedd ngal ngor go gis fi ci aduna toroxtal alakhirah lay mujjé waye nak chet maslay njabot gi ak chet na it lolé kat mo res na ci leggeel yalla ndax ndegam day diso ak mom ci walu l'islam rek lu nek mu wax ko la ci l'islam bëgg lola kon manes na ci jaamu yalla ak jaamu yalla la gëna wër wa sakana te mu dekk mahawalidihi and ak bayam yataallamu di jange minhu ci mom mujtahidan bi mu ngi aji farlu fil hifz ci mokal wal itqani ak xereñe wat tafahumi ak deg deglu hatta barah ba mu raw fil fununi ci fanya bi señ bi ñewé ci wajurum nak da tambalé jange ci wajurum farlu lol ci lum jang rek mokal ko xereñe ko bu wéré wéré wér bu mujj rek mu matalé mbolém fanni raw ci mbolém fanni wa fi asna'i hadhihi almuddati ci biir bi la diir kaana nekkon na mom señ bi yati di dikkal alqadiya aji ateja ma jaxate kala te boy ma jaxate kala wa huwa ta fek na mom makala sakinun aji dekk la mahal amiri andak damel ba te moy la jor qadiyan bi mu aji atel la hoñal ko bari xante aji raw fi fununil hilmi ci fanni xam xam wala siyama rawanti nak al arabiyata langu arabiy mushtahiran bi mu aji siwe bi jawdati shi'ri ci rafetu way ya akhuzu dana japp mom serigne bi minhu ci mom daqa'iq al arabiyati sew sew langu arab wa asraraha ak ay mbotam wa rubbama ya'ti amana mu andi bi abiyatin ci ay bayit qalaha yo xamni waxna len huwa mom ci bopam fayanzuru tamuy xol moy tamuy set mom al qadi fi i'rabiha ci i'rab bayit yoye wa arabiyatiha ak seenu deppontek langu arab wa aradhiha ak seen harod ñom bayit yoye rubbama yaksiru amana mu defarat laho ñel ko awwalan ci ak ñel ben ba rubbama yaksiru amana mu defarat dara laho ñel ko awla wala du defar dara du sey su muy defar dal hatta fatahu baraw ko ash-shaykhu serign bi fasarati mu mujju kullama harada sayu garale xale ci mom shay andara min shi'rihi ci wayam qala mu wax laho ñel ko ne ko ci andil bi ci mom ahfadhu ma wattu ko hanka bayiko ci yow ay limu ci namu ash-sha'nu birma fi hifzihi nek na ci ak mokalam de la fi tashihihi dit muy nek ci ak defaratam haka sa niki ni la won haluhu biram mahal qadi andak al qadi ma jaxate la qira'atu kitabin du jagenu jang ab tere tam min bi aji mat mustaqillin bi aji tem manam tere bu baru bu wereer bi señ bi ñewé fekk ci bayam da fekk itam mamor antusali du sorek al qadi ma jaxate kala ndax al qadi ma jaxate kala mom la la jor japon muy ab arté katam mom itam nak mi waji wax xamni dal ku yewula ci wali xam xami rawanti na ci langu arab ci bopam ndax mom yalla mayen nako ci rafet lay way lol lol ba nga xamé ni sax da melne ba legi ci way way rafeté non yombut te yoy jamono mom gis ko meuna bind lettre arab bu rafet rafet sax yombuton waye mom dal gis nga mu bayul iskal bobu mu talif ci al harud wal qawafi non la ko yalla maye won dal ci walu xam sew sewi langue arab ak ay secret makki mbotum taxna señ bi nak da ñew ci mom bëgg al qadi diko leralal sew sewi langue arab ak secret ci nek lew lek señ bi defar ay bayit ñew wan ko ko mu diko xolal ihrab ba xam jutnam deet ak ndax deppunti nak ni arab yi waxi deug deug ak jëmmi harom ba ak qawafiya jup nañu deet lek lek al qadi ma jaxate am lum ko defaral leg leg itam du ko defaral dara ba mujj nak señ bi raw ko bu wéré wér té al qadi nek nit ku soti dal di ko né ah yow kat noma wonati legi da koy jému mokal rek waye jémutuma la topal xamné kon legi num ko joxati da koy mokal waye du ko jéma topal diko wax da ko yow mak sa baye da no nekkon sa serign ngay sunu donga waye legi yaay sunu serign noy say donga mune nak ni rek kat la serigne bi dewe won nak al qadi ma jaxate kala amutone jëmmi téré bo xamni bu wër la bu ko al qadi jangal ni rek la seen bir dewe won

gamu yi julli jotete di jidi seigne cheikh fatakou diom neena lolou mom mu duggu ci mom mom len mujjé xam ci sahir lu wax ci lamiñam kon seigne afé mom la seigne bi mujjé jox digal yalla tawfiixal ko dimbali ko dem mom cheikh ahmadou muhtar ba digal lolou ko seigne bi joxone tam ci la genn adina ndax ko xamni julli juroom la la deg ak gamu yi julli tam ci la genn adina ndax cheikh ahmadou muhtar seigne afé ci biiru julli la genn adina ci daru salam ndax ndax mbokam bu baxma gi seigne gawane mo tawaton mi diko setsi yalla ko falu fa dogal dogal bi ta set na seigne gawane ba genn di julli fajar fam doon julle bay taye ci taye ji mujjija falako suñu borom momé ba jarbatam bu bax bi di serigne mor fati touré mo selmal julli ga kon seigne afé ndigal lako serigne bi joxone ci ndigal lolou la genn adina kon mom da jëfé ndigal ba genn adina motax sax gis nga sax bu la ci wéral rek moy marché bi nga xamné mom lako cheikh mo lamiy job dagana defal imam jamihil mubarakati nam yawma sulal sadahu tan darus salam tamam tamsasi wa tuba safiya markasu ahmadu sayyidul afiya wa umruhu asbaha sarf al khair wa la yasal wa min fi minnatin wa mayri wani kon seigne afi mi ngi dundu lim asbaha moy jurom ben fukku jurom ñaar fukku ak ñaar mom la seigne afi dundu ci adina ñepp kilifa yi ko martialité way ko barina surtout seigne moussa ka ragni ko ci lool juroom waxtu yaangi joy fa jur bel lu mbacke kan ni farlu farlu normal moy seigne mbacke kan yi nga xamne mom moko wut won ci jakk ji fi ak ñeneen ñu bare bare bare bare bokku na ci yoy marsi yi nga man rakam seigne afi boromi ki man ba mba ko sekhal gelu def ko yili man bu becc ga muy noto yoonu jakk ji bu guddi da muy fanani na fi li rak ndax wax na ne guddi jot mom seigne afi da na fanani na fi li rak du mat témer rak alquran ji dal wax na dañ ko nafil lele dañ ko def témer wax na ni amna ñu nak leg leg dañ ko manki amna ñu wax lool waye dal alquran ji mom guddi ma san jot dañ ko nafil ba yakar na su fe kon jotaay bi day jotaay bu yaatu dañ ci leer lu bari digeentem ak nar yaak biñ fi ñewé teron seet señ beek yu bare bare yo xamne dal dess na yo xamne dañ findel xam xamam findel ak talibem ak tam ak jaxasoom itam ak njabot gi nga xamne ñoy njabotuk señ bi té lolou yakar na bo diggé ci biir kër yi dañ ko firndel bokku ni ci ñi mu dendal fi ku ci melni seigne balla fallidiam ndax bimu wacc genn adina ko sax mom la ko seigne bi taxawulo bokku ni ci seigne jeri wa daan suggu bokku ni ci seigne mohammed seigne mu dem bokku ni ci seigne mohammed penda mbacke ak bokku ni ci ak ñeneen ñi kilifa yépp dal yo xamne ku ci nek rek sekkona ak yow lo xamne yakana manis nako buñ ko doon waxtani tay du jeex

di leen sant bu baax a baax. Am kaddu yi ngeen laaj nag bala nu ci am nu ci def ay kaddu, ñu leen xamal ne xalifi bi mooy di Sëriñ Mbaye Oumy Sarr, mooy sët ab sët la, mooy sët bi njëkk a toog ci kër Sëriñ Mbaye Sarr. Ki ci tegu mooy rakkam Sëriñ Mbaye Maane Sarr mu toog nii, moom moo yor kaddu kër gi, mooy jëwrinu kër gi, mooy lépp kër gi, mooy def, mooy dindi, mooy dem, mooy ñëw. Ki nga xam ne moom la def porte parole bi tey waa naan ko sànq muy Sëriñ Sibiyor Sarr, xëy na tànk ma xaw a dis moo tax ñëwut, waaye bu ñëwoon kaddu gi moo ko yore. Di leen xamal tamit lenn li ngeen laaj ci Sëriñ Mbaye Sarr, xëy na leen ci xam rek lan leen ci laaj, lan leen ci wax. Bon, Sëriñ Mbaye mi ngi tuddoon Gaali Sarr. Gaali Sarr la tuddoon, dëkk Njambur ca Ngan Sarr. Ba mu fa jógee nekk na tiwaa woon fukki at ak juróom ci kanamam Elhadj Maodo Malick. Ba mu fa ñëwee itamit am leer gu génne ci penk bi ñëw ci ab dënam seeci. Ba mu xëyee Sëriñ bi am ak yëg ci boppam ne ko Gaali, mu ne ko labbay ka, mu ne ko maa ngi lay boole koo xamante ni kii maa ngi moom doomu yëkku ak doomu wëllu la, ñu di ko wax Cheikh Amadou Bamba. Ba fa Sëriñ Mbaye Sarr jógee nee na mi ngi dem boori Ndar, ndax boobu bu ne ko am xam-xam rek Ndar lañ jëm. Jëm Ndar wuti gànnaar, bi demee bay dugg Ndar am gennu góorgum tasel moo xibaar ko li ko Sëriñ Maodo wax, mu ne ko boo bëggee dem de bul jégee gu ndox da ngay dem booreem Mbacke, bala am na ku fa nekk ku ñu fay wax da nga koy seeti ba xam. Ba mu fa demee tamit nuyoo fa la fekk Mam Cheikh Ibra, ba mu nuyoo ne ko ku tedd kilaa soxla. Ba mu gisee Sëriñ Touba ba nuyoo ba noppi, Sëriñ Touba ne ko turba mu ne ko Gaali Sarr. Sëriñ Touba ne yëg ma yàgg ma ne ko Ababacar Sarr xëy ñu Gaali, loolu moo tu loolu moo indi Ababacar Sarr ji. Sëriñ Touba moo ko tuddee Ababacar Sarr, dem ne ko Ababacar Sarr xëy ñu Gaali Sarr. Ba mu fa toogee ba mu yàgg mu ne ko ndax jàng nga, mu ne ko waa Sulima si talaade, ne Sëriñ Touba ut benn këyit bind ca Fatia jox ko ne ko yëral ma ko. Ne bi mu xoolee këyit bi mu mel na ay fel yu dox, arf yi mel na ay fel yu dox tëb di jalantu, xamu ci dara, mu daal di mir daal di daan di nelaw di nelaw ba ne asalaatu xarmina nawmi. Ne Sëriñ Touba ñëw fa ne ko pëkk-pëkk ne ko Ababacar asalaatu xarmina nawmi, ne mu nelawaat ñu toogaat tuddi Sëriñ Touba ñëwaat ne ko Ababacar asalaatu xarmina nawmi, mu ne ko kon dégg Babacar Sarr julleetul wóoratul ndagam julli gën loon dara du ay nelaw, man Babacar Sarr julleetuma. Mu ne ko Babacar nga jàpp ci lan, mu ne ko topp la, topp sa ndigal, lu ma am jox la maag lu ma àndal liggéeyal la, ba amee su amul wuti jox la. Ne Sëriñ Touba teg ma yàgg mu ne kooku jubboo naan teg suñu borom, foofu la Sëriñ Mbaye Sarr jógee julleetul wóoratul, loolu mooy ñàkk jóg Sëriñ Mbaye Sarr. Bi fi dikkee tamit ba mu jógee fa ñëw ci taalibe yi ñuy ñëw ndànk-ndànk di ñëw ndànk-ndànk, mu nekk fa Mam Cheikh. Bi muy ñëw Ndiarème mi ngi lu njëkk luyee fi jàkkaarloo gouvernance bi ci Sainte Marie bi ci étage bi, foofu la Sëriñ Mbaye Sarr luyee woon. Bi mu toogee ba mu yàgg ne Sëriñ Touba Mam Cheikh ak Sëriñ Mbaye Sarr, mu ne leen ñëw leen mu dikk ma ne dama leen a bëgg a dénk dara ci ab àll, ndax àll munta ñàkk ñaar. Ne Mam Cheikh ne ko man de bu ma doon bukki bi, mu ne ko Sëriñ Cheikh lu nekk ci bukki, mu ne bukki booy nax sa doom rek daa ko bukki bàngoo, mu ne ko ku bëggul bëggul bukki am na loo bëgg, kon Sëriñ Cheikh def naa la ngay gaynde gi del fàdd di taxan di fa tax di yàq nuy joxe ñu lekk. Babacar Sarr ko labi karab bi, mu ne ko def naa la ngay bukki bi, ndax moo man Ahmadou Mame mii de am na loo xamante ni bi bëgg naa ko lool te mënuma koo wuti, waaye nit dox fam na loxoom dugal ci jibaam génne junni jox te loolu moo ma ko gënal. Moo di Babacar Sarr ko labi mu ne ko taxanal ma yaag si ne ba ñoom xëy ma taxel leen, loolu moo andi matt mi ni def.

0: bokk ñi sétan ci biir réew mi ak bitum réew ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal di leen siyaara di ñaanal cheikh sidi mukhtar mbake alfina al kullu murid yalna yalla yagal ko jamono tamay ko wër ak mbolem rakam yi mu andal ak mbolem nga yaparo ci mom ñu am bëtte lol tew fi ci daru salam lakaram di ab dekk ci jeexital yi nga xamne serigne afi ahmadou mukhtar mi nga xamne mom lañuy waxtane dana ko woné muy setam bi fi nek tamat ko seuk muy serigne mustapha mbake mom serigne abdoullah karam mbake mom serigne afi diko ziar bax bax jotaay bi ñuko fekk diko ñaanam mom itam yalla guddal fam tamay ko wër ba lim niger nal ko yalla nako agalé ndax yeneem yaat na rafet na yalla mat ñu di nuyu nak fi ci daru salam lakaram liko waralit moy comité d'organisation wadjal magal touba te cheikh bassir mbake abdou khadir jité ko waye am selil djoubé nak ñu and ci cheikh ñu and ci cheikh mohamed mustapha mbake mom serigne abdou wadou mbake and ko ak ñu ko andal ñep ñu lekkelo ci di liggéey liggéey bu am solo ren ji nak ni ngi ko waxe rek ñu faske yene ginnaw bi ñu genné lenn ci jéxal serigne touba ñu faske ne dugg ci yenn ci ay rakam ak ay dongam yi nga xamantene jaayante wonañ bayyi seen lepp dik fek ko fi nga xamne mo doon jaarim waye ñu tok fi ci eutup setam bi di Sidi Moussa Mbake Abdoullah Karam ñu war ko dilu nak mu indi ñu lenn ci asar yoyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len di dalal di len jox nuyo bobu di sante yalla yit bu baakha baax ci dikki gi ngeen ñew afia di kat daru salam fak ma fi te lepp di xagnatu jeexeti serigne touba ndax kuñ mëna tuddu rek jeexitam mo ca feñ bañ tuddu la kon no ngi sante yalla subhanahu wa ta'ala sante yonentam bi sallallahu alayhi wasallam di sante serigne touba fasiyene ñew nak ci ni ngeen ubbe waxtaan wi tama degge ko nonu ma xalaat ne Cheikh Ahmadou Mokhtar waye Serigne Afé lañ koy woyé mom lañ ko gëna méné motax ngeen dox ba aksi fi ci ay jeexitam fi ay jeexitam la ci jeexit yi gëna ndawé sax mom Serigne Afé domi Serigne Morante Sali la ak Sonante Ndiaye Mbacke Sonante Ndiaye nak xam nga Ibrahima wa ñang moko jur mahara mako jur mom Serigne Gane ñoo bokku ñaari wajur yoy bokk ak Serigne Touba ni mu démé mi ngi gëna aduna ci 1870 ci Poroxane xam nga am nañu wax 70 tarikh day tuddu li Seigne Morante Salit moko jangal asluf gina bi mu bolé ko ak Seigne Dame Abdourahman mo galel ko alquranam jangum xam xam Seigne Morante Sali don na ca dara tambalil nako ko ba bi Seigne Touba defé mawabil khuddo sax mom la ko jang jeuk jangal firil ko ko mok Cheikh Thioro Seigne Cheikh Thioro di rakam Seigne Balla Thioro ño bokku ndey ak bay wa ci domi Seigne Modane Sali ginaaw Seigne Afi Cheikh Thioro ci mak Seigne Touba jangal ko eslof mu agalem jangam Seigne Mbacke Bousso bi jang mi jeexé it dafa delu ci wat ci magam yu tedd yoy da nga wax ne mu delsi Seigne Touba waye da ngay wax ne mu ñëwaat Seigne Gawane ñoo bokku lepp te Mbacke bam joggé ba tay ñi nga and ci kiliftef lool lañ xamoon ba li aksi nak gëna rafetal kiliftef yu yoon murid bim ñëwé itam Seigne Touba and ak mom ci loolu be yalla dogal nasran bi dugg ci ci mom mu dem baye len ak Seigne Mor Diara ak Mam Thierno Ibrahim ak Mam Cheikh Anta magam jojo mom musta genn kilifte mu ne ci kilifte gogu ba Serigne Touba delu ci it nak mom bokon na ci ñi nga xamne dafa andon ak mom gannar karnane budé ubbi gi la dañuy laaj dara bam démé gannar it ak la xew gannar ndax bimu joggé gannar ba ñew jolofit fa la nekkon ak mom mustago ak señ bi bimu ñewé ndiaré mom waxalé wuñ ko mo andi li koku mom moy señafé non dal moy tarixu señafé ñuy soga dugg nak ci ni mu don doxé ak señ bi bi señ bi ak sé mom limay faral di wax rek señ Touba kéman la go xamné bi kéman yi dalé rek la soga genn mom yamut ak dara yamut ak dara waxuma ko nak ngir bokku ci dama ko wax ngir dund ko xam ko lepp da ko pek lu mu don rek ba la cey njariñ mu denc ko ci lepp nak mo xam xam xam la mo xam wërseug la mo xam ak wër la mo xam li nga soxla rek Serigne Touba bimu accé dafa ne dan yalla bu lepp accé mu pek ko lepp lay wut boko jaaré ci mom da fay yomb li tax mané la du lumay netti ngir bokku ci dedet dama ko dundu ba xamné lepp lo xamné Serigne Touba ngi ci bir bo tégué loxo day yomb mang lay séré ci yalla ne bu dun mom bo tégué mu jafé koku motax nak mu jaayanté ak mom ni magam yépp jaayanté won ak mom ñoñu bu señ bi jikko ji miluton nonu du démé nonu ndax alim kullu fanin lañ ñom té ñi gëni bokku ci réew mi lañu ñu and ak Serigne Touba nak andi ñu wor ganar xam nga imam bim ko def mom amna way kat bu way tuti li sa dana ci wax bam démé ganar nafil la ko farale won way kat ba wax na ci dara nar yi wër ko muy nafil la xam nga nit ku joge senegal di jité ay serif ak nar ci ganar alquran ji lepp ak waxin wak lepp soti ak koku woluna bopam Serigne Touba woluna ko mo andat ak mom ci yeen andat ak mom ndiarem bim ñewé ndiarem nit Serigne Touba leppam da ko tecc ci yoon rakam june mu set lo xamne ni mom la lay ci wara tek mu tek la fofu xam nga ginnaw mam tierno mam cheikhant señafé mo top ci rakam yi moy ñettelu rakam fofu le mu farale ko julli gi def ko naybam su ñewul muy jité ba mu def ko imam lolu mo doon señafé nga xamné tarikh xam ko mo dana fi xajam det mais tarikh war na ci tuddu lu bari ndax bokku na ci ñi mu mujjé waxal ci diiné Serigne Touba diiné ko ñoron kat lu la way mëna wax ak lu mu mëna doon ak ñaan ge nangu rek lepp dajé la won ci bur yaak le touba bi doon sakko la taxon ñuy rayanté la taxon ñuy serigne sidi lasrarante la taxon ñuy xëccio Serigne Touba bi maxé dafa ñew rek daanu ci waye mom yalla rek ko taxon jog ay yonent bi da taxna lolu moko ñoron motax dafa na bu mujjé wat dimanche di taggo ak nit ñi mom la wol wax ko lam koy wax ni wax ju reuy yo xamne tarikh tuddu nako dana xat nak waye bokku na ci ñi nga xamne mom wax na len ne l'islam jangok mbir ma ngi non